0: Càng tùm lập nền tàn nà chô vô A cô mô a cơ mênh a chi Sa uni uni ne mas tati
1: Buat nama-nama Mbak Herno
0: Sa wangitan pisan indah Kawang-kawang katon aneng nito tak sesuun mugi enggal lecak kekesengati sing kapang Yen lintang panjang wino Bosu munak Katon hangalilo Aku bosan nganti-anti tenan Aneng taci yun balapan Kok pitung rakit asmoro Nacan merah ino Ning ing rosa mung setilo Yen lintange panjawino Cemu melu Ngewangi ngenteni Yen sepur